Sofotete no near wonwum bi ani e to se. Won hi bi di Yesu. Wa won kwa. Hey. Won hi ni bi di Misaya. Wa kwa. He musani atwa. Yesu. Yesu. Yesu. Wa kwa. Mi re. Yesu. Yesu. Aya namahayata. Media missi won hini bi di Yesu. Wa won kwa. Yantubi emwai. Won hini.

0: pai ba mo bani si adanse a me di ndi bi da bi di adanse kwa na me fale asa asa na me kan kura no eh asa na obi betie me ma danse idi papa na nyame ye ye wa na wo be ka me kwa doctor simi ntumi mpushi isa ye mo pressure
1: Jesus
0: papa me chiri be free mu echi me ni dia bona odi free mu o free mu no asa me na yesi yesi anfante kwa sam chisa mi ana mi ye bibia nta de ba chi mama ko eye no na awo no susu ye sa na ja o mu ka so me ye mo pressure papa ye ye mo pressure ya me na mi kwai
1: eh
0: mi na ebusia ni ye sa mu se bi mi ni nyimpa no papa mi na makọ dom ama ye sevun kwala no ama mi ankasa no mi hu mi le je se mi nyim ni esi e wo mi bidie mu bo mi hu hwe mi kanyim party asifo hu biem papa nansa na me be ko operation room le papa oyi wo shiro oyi so oyi ani de ani nsio ni de wo shiro so me de wo ka se nsio oyi so mi shiro ni mi eni nyina so mi fo oyi na ma fo nsio papa me no mi nsio ni bi ku mi yem na me ka se freedom ya me
1: ah Jesus
0: so wo di nyame de ye adwuma mpa de a me ai bi mi nje obi eni nje so fo bi eni ba freedom ya me so wo di nyame de ye adwuma nko a de a Operation room ya me kwe chime. Wanyami na wanyini ye jumano on chime. Na midi ya me bon pine na me kwa operation room. Sana operation room na me ya no musa nsum fa ada doctor ma nisa embe jina me nchay. Doctor sina mo yene doctor sini ya tre.
1: Hey.
0: Ena nese sapuwa mo jina huwa mo ka doctor sapuwa mo hiyo susu. No we ya tre. Papa.
1: Tinipa bako nipa sis.
0: Ni esiri ani de mi kese mi woto me na ye ka chem se nyame a me som no no ni som ni ye pa de bia me bom pa ile su ko re papa ni uji mi esiri ye
1: ka chere ye
0: papa ta pa me de wonder sa ta mi makoko mbalo mi nyime ni esiri na ye se anyuma na mi me tuo ma ne se I can never be ungrateful yes so you what you have done for me papa Mitumi yubo nyaye Nye waye ine dosu Oba tampe Jiwa sida Jiwa yeyi Samada wasia Mayebo nyaye fu Papa misi Mitu ya musi Obia mikoko umanu Nyuma na metu wa manu Obia wakoko umanu Misi bida Natsuma ye di nsuo nsisi mi so omo fre omo di sa pressure iron ni nsisi mi so no se
1: pressure iron
0: life mi no aso me kan ya ni se freedom ya me shi me ya si ya me ka sa asem ni wie ya na me hinti mi hinti wie no arfa se mi amako ko ma se papa adan se ni kwa bi wuka
1: oh
0: nen ka sen ka me fro wan ka sa papa me fro wan fa Let the sun come from one man can be cast as a movie. So from our friends, Doctor Na or Jim, I want to see. Your friends are players of Kura Milkono, Mimi and the Hong Kong. So for Kuru Nimfo number and Mano, Papa.
1: Wow.
0: I will go hospital. Number so Bethro. And then the catcher and say, every 2 o'clock it be at TV 3. Drive prime, the bubble station, sir. You're born pilot. Because the catch and summon that name means some ways or so in some way a day. Ever for Yamin Slow,
1: Amen.
0: Yamin Yokas,
1: Amen.
0: Yamin phone card, do more.
1: Amen.
0: Slow as if when you may slow,
1: Amen.
0: Slow is driven,
1: Amen.
0: Slow what's saying, Yawa,
1: Amen. So for. Mami a testimony no ebia obi nhyada ntie ne mekai ne pa sofo enye ko ma no ko owui mekai pa omo frɛ me nipa no frɛ me na doctor na nkasa owui e mo so mu omo declare ne death ba sofo nipa na wo wu a won ka no ho no omo be pegya no e de na ko mo kyere no oma fankwala na firi ne huu